Ngay can là bang may hoa bê tam ra bang gai gilu may a yu su ba la ba di u bi se ma tu mu bi gu la e nga bang gai ba ya bang gai ru sa bi se mi da bi gu la e nga bang gai ki ta e man sia to mi pa ta ma ya ma nu a ki ta e da ba le a ri na ka na pang ga

Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.